any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi a hwa no huna de amu no muha Hey adi a chisumpo

asem ne se emi bi na yesuri chemo eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bu ane se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye and I yesu tin ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, would you be at ya no? Would you be anyone come? And yes, sir, mamma. Miss Yahuan, or who not, dear Amnumuha? Hey, I'd be at your soup. Ah!

afɛ me wo sɛ monukum ne ba na monukum no ade akode na ba wo kasunsu mu kasa sase ka mu ko logo logo kata ma jindiri ni bos ayar sa kɛ sɛ bi da di wa chi ho ɔchi kɛ sɛ bi ba fi ha

Nyami o dini siye bonsu ni muno. Sa nyami kukuku na na mi se o se sumuno. Na, se meka ni etu mina. Izra nyami na, yesu muno na, wadu mima. Osi, mi ye bu bronko si antino. Osi mi se me ye ya, mi nse ida. Uye bu bronko si awati. Se nyami si ube ye ya, unse iwa.

wewei imoja mpani tim wino wadamfo srekwa na wonim ne ewo ni tim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu imose mre.

kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oyema ni da fuoi ani me ko na be ya me yesie o hieni u ba kere minimo sa a toda ewi ase ewi ase amani a toda na adosu minia na sawrati se wonyame bia wo beti su kunim ente ti wonam muni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ra ti danu wonna